0: kabil lisail misterio res kulti kankil nak di kalok lana Santa Maria kosril chak lirech elal zali Santa Isabel
1: sa lisail misterio in nakahulti ka nak di kalok lana Santa Maria wal seb sa lisol kosulani chak lirech elal hoke birah ki ispan shtak li Dios sa li Angel Gabriel
0: hoka naki naklao Katakayak di Shbede kalokla na Santa Maria, sep akli koko, renak chikamain ho nakli Santa Maria, sep di Shol, chishbano ki di Shkangel, ki tiyechi ire shbani kakwa.
1: Oka utan, kayak ahak ut katilak rish sa listihon ki li kasantil misteryo na in.
2: At paduka akong kasetso siya, usilatan ang itilak awa chichantal na kwal kong kilal chi ustil ni kakwa arin siru chichot ko sa chosha.
3: Chaketa kayo uli kakwa chaklal kutan, chakunju sa talikamak, wala ko ishmak, mishmak o chichuku, utmak na tani sa reali, chokala kong chilma usko kanta siya.
2: Sakat old Maria, nukin kasantil usilal, kwal diosa kukin, usilatan ang ilat. Beste pal ish kusilate na bil Jesu Kristo la kwat.
3: Santa Maria laj na Dios ya Dios kapen yo lahma kos kajuam kos kami ko kante
2: siya. Sakat old Maria nukin kasan til usilal kwan Dios ako kin usilate na bilat. Beste pal ish kusilate na bil Jesu Kristo la kwat.
3: Santa Maria laj na Dios ya Dios kapen yo lahma kos kajuam kos kami ko kante siya.
2: Sakat old Maria, nukin kasan til usilal, kwan Diyos ako kin, usilata na bilat, beste pal ishk usilata na bil Jesu Kristo la kwat.
3: Santa Maria, laj na Diyos, ya Diyos kapin, ulahma, kuskatyuam, kuskami, kukante siya.
2: Sakat old Maria, nukin kasan til usilal, kwan Diyos ako kin, usilata na bilat, beste pal ishk usilata na bil Jesu Kristo la kwat.
3: Santa Maria, laj na Dios, ya Dios kapin, ulahma, kuskatyuam, kuskami, kukante siya.
2: Sakat old Maria, nukin kasan til usilal, kwan Dios ako kin, usilata na bilat, beste pal ishk usilata na bil Jesu Kristo la kwat.
3: Santa Maria, laj na Dios, ya Dios kapin, ulahma, kuskatyuam, kuskami, kukante siya.
2: Sakat old Maria, nukin kasan til usilal, kwan Diyos ako kin, usilata na bilat, beste pal ishk usilata na bil Jesu Kristo la kwat.
3: Santa Maria, laj na Diyos, ya Diyos kapin, ulahma, kuskatyuam, kuskami, kukante siya.
2: Sakat old Maria, nukin kasan til usilal, kwan Diyos ako kin, usilata na bilat, beste pal ishk usilata na bil Jesu Kristo la kwat.
3: Santa Maria, laj na Dios, ya Dios kapin, ulahma, kuskatyuam, kuskami, kukante siya.
2: Sakat old Maria, nukin kasan til usilal, kwan Dios ako kin, usilata na bilat, beste pal ishk usilata na bil Jesu Kristo la kwat.
3: Santa Maria, laj na Dios, ya Dios kapin, ulahma, kuskatyuam, kuskami, kukante siya.
2: Sakat old Maria, nukin kasan til usilal, kwan Diyos ako kin, usilata na bilat, beste pal ishk usilata na bil Jesu Kristo la kwat.
3: Santa Maria, laj na Diyos, ya Diyos kapin, ulahma, kuskatyuam, kuskami, kukante siya.
2: Sakat old Maria, nukin kasan til usilal, kwan Diyos ako kin, usilata na bilat, beste pal ishk usilata na bil Jesu Kristo la kwat.
3: Santa Maria, laj na Dios, ya Dios kapin, ulahma, kuskatyuam, kuskami, kukante siya.
4: Terkusim ilak, tashak li Dios, yukwabek, kakolbek, ut santil musikek.
5: Chanchak rusa, stiglaki kanakwan, ut hunelik, humpe, kutang, kukante siya.

0: Ro'il sa il misterio, reshkul tinkanquil nachlikalokna jo'kuili San José, kextauchak li Jesús sa'rochoch li Dios, nachtiochakchiratininkileb lahtij jo'kuieb li tixilkui.
1: Irek aum li nabej yukwabej Dios rik'in li xtaqlanquil chaqlixjunaj chialal, kik'utun rik'in li alalbej a'in, nachchitaqlanb'il xb'an li santil musi'ej, naxtikib li xk'anjelanquil ru jo'charu chaqrab'inb'ilkui. Outlao, par nakataw a'in, anina ten angkere nak nakatawro, lishk angkelan kili si matan lik ebilike?
0: Cholcho nak salika kung kabal, rikineb li kanak katikwa, shba nakayawan, challenge al kakachinal, shistikib kakambal sa lisanti iglesia, shkutbal chikush beili kapakbal, shishbano chakke.
1: Chihokan bi, yoko chirek angkil sa lishtikunin kili ka misteryo a'in, Charunak li kanimah kwal Diyos li kishk e chakke halang-halang chimatanek. Kak angelakro, kok siyak chokre li kakwa sa li kasant iglesia, katihunyak bi chiyan chala kachur.
2: At padukwa kong kasa chusya o sila tanam itla kawa chichan tal na kwal kong kilal chus tilin kakwa arin siru chichot ko sa chusya.
3: Chak eta kayo li kakwa chaklal kutan, chakunju sa talikama kwal na kuishmak, mishmak ko chichuku.
4: Santa Maria, Lash, Nadios, Yavios, Capen, Lahma, Coscatuam, Hosakami, Cocantesha.
5: Sakat old Maria, Nukin Casuntil, Usilal, Qualtiosa, Cookin, Usilatan, and Pilat. Beste pal ishq usilatena bil Jesu Kristo lakwat.
4: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lahma kos kachuam kos kami kokantecha.
5: Sakat old Maria nukin kasuntil usilal kwal Diosa kukin usilatena bilat. Beste pal ishq usilatena bil Jesu Kristo lakwat.
4: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lahma kos kachuam kos kami kokantecha.
5: Sakat old Maria, nukin kasuntil usilal, kwal Diyosa kukin, usilatan ang pilat, beste pal ishk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
4: Santa Maria, lash na Diyos, ya Diyos kapin, lulakma, kuskatyuam, kuskakami, kukante
5: siya. Sakat old Maria, nukin kasuntil usilal, kwal Diyosa kukin, usilatan ang pilat, beste pal ishk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
4: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lahma kos kachuam kos kami kokante
5: siya. Sakat old Maria nukin kasuntil usilal kwal Diosa kukin usilatan ang pilat beste pal ishk usilatan ang pil Jesu Kristo lakwat.
4: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lahma kos kachuam kos kami kokante siya.
5: Sakat old Maria, nukin kasuntil usilal, kwal Diyosa kukin, usilatan ang pilat, beste pal ishk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
4: Santa Maria, lash na Diyos, ya Diyos kapin, lulakma, kuskatyuam, kuskakami, kukante siya.
5: Sakat old Maria, nukin kasuntil usilal, kwal Diyosa kukin, usilatan ang pilat, beste pal ishk usilatan ang pil, Jesu Kristo lakwat.
4: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lahma kos kachuam kos kami kokante
5: siya. Sakat old Maria nukin kasuntil usilal kwal Diosa kukin usilatan ang pilat beste